nisambla vinaka oni varronga tio mai ongo ena non da program radio viti waira rapa ena bio live liva ero fm excess waira rapa tio sambul karua poindi vitu fama ena ken vavalangi ero fm excess radio waira rapa 92.7 fm Na nonda I vakanga vakaelo, sa me ndua nan rau tinika diwa, tiki na ndua kina walu, na lawa I tiopa. Sa klau ngata o ira erasa senga ni mbeita ki rawa, ena ndua na ka, ni ira sa muria na lawa I tiopa. Sa klau ngata o ira era muria na nona I vakaro. Uira sa vaka sangarai koea na nonra e lonra tau doko. Era sa senga ni dhakawa e ndua na kada. Nira sa moria boli ngana sala I tiopa. Oni sa sulia vei kei mami na nomi ni lawa. Katukuna vei kei mami me kei mami moria ena e alondina. Au nuitaka me u moria ena e alondina na nomi ni vei baka ro. Ke waka

0: epaka rau vai dhuri sarti ngā ngōta sa wili singa tu ani kina pulo November mena paka e dhuri kina wakina na i tūtuku maina nonta panolo ma ne viti au na i lova tiko ani sona tikina ni oti nonta rongota na tūtuku ni tiko mbula mbula kartombito tiko mai na tamana ni Catalyst Pacific e warautaka na wala tūtuku orto na Te Whatuora Health New Zealand. E a mea nei tūtuwa endana na makikina e nei kevini kua, ni sasoreti o kemini na nonda, ni tūngo e wairarapa, ke ndube kemini e bia mai ulitha na dauni kakamuraki, sa tūwaka rau menda tūwi talanoa, mera ninge e mbaki wau, sa rani te wudu e ni ongo na nomu warautaki, menge e mbaki wau, o sa rawa ni ngole kina studio, ka lei kathikati waki mai kina. E an dona visu reti sa tiko. Tiko talangana meli liba liba, vitiana, dotolu@gmail.com. Wala wala nga mai na Fijian Language Academy, do wili tiko waka secretariat, ka marita ka mai kina, nio yuko ndua, si o kila ndua, e ngan reba me wuli dana beka waka ritio. To sarman dana de sere, dana ngei rongo dana i tukutuku warautaki. Ongo ngana namani ndo ni benga ravi, ena bos waka viti, Elisapedi Samanuno angani vala waka mbula tiga ene vekem ni, nui taka nio ni mbulambula vinakatiko, ka toso vinakatiko na itavi. Sa tutolo saratiko na dawiri ni ngauna, Santa tiko ngō e na wula ko Okotoba, sa wonga e rua na wula, menda e dhuwa e ni na singani sudhu ki na tawasi ni ambaki. Sa nraki katakata mai, sa thila mai na singa, ye ndababa rautali tinga e ne na ndua na vindingdingi, ni vindingdingi lebu e ato e roa nisilandi ka na waka e dhuri tiko e na wula November saranga ongo. Sa santa wili singa sarutunga, nui taka nio ni sa waru teki kemni, ka ni sa check taka na edhamni, ni tiko e na vota registration virtu na electoral commission. Auna ngei wasa tiko e nena tina ya e na ngauna e dhabakina na nongu vengarabi vei kemni. Do sarmanda non de sere, me kautikenda e ni e na tukutuku warautaki, me waka na tukutuku nimbula, dana rongota tiko sona i tukutuku nimbula mai Te Whatuora Health New Zealand, ka wakarautaki mai na Catalyst Pacific, wakina e sona nonda i tukutuku mai na nonda wunolo mani e viti, kina tukutuku e ate roni salandi, membalete tiko ngana vindi indi enda savana ulu tiko e ni kinongo. Nisimbira nga ninda rongota na sere wananua me mbiuda kia ninda na rongota ala nga ndua na katukato ni leka leka ni kena wakina numi na kena maisoli na tuwaka i koe kei viti ni oti mai na nanda tue na ruku ni warurungi tue na ruku ni vengarabi na ipertania mai na tinika walu vitsa vulkava kina tinika viwa vitsa vulkava pala tini ya mai soli nondo tunga lala na tini kathiwa teka guna kena soli na tini kathiwa bitisonga bulu ngole maikina na turanga sa tuiti ngo mai pertania King Charles III ena ngono ea se Prince Charles tikina ka asemberu ni waka mau angole maikiviti ena bukundra na maramatinandra na ranandi Queen Elizabeth II dana rungo saramanda indona katukatoni.
1: It is always a great pleasure for me to be able to visit Fiji, and it is not long since I was in these islands in my last ship, HMS Jupiter, in February this year.

whenaka indangi rongoto ia indo na ilapa lawe ni tiki ni nona bosa na turanga na Prince of Wales e nanga onoia ka mai matataka na maramatinana ko His Royal Highness Prince Charles e nanga ona angole kina kiwiti e nanga ona nikua sa tui na turanga ongo ka sa tauratiko nei tutu ni King Charles III mai Pertania ke na Commonwealth countries. Wasa tako koe na wuku I Pertania ke na wukunra na marama tinandra na Renandi, Queen Elizabeth II, ana ke na mai soli na tuwaka I koe a KVT.

Kereita le tinga mai na me do wakandi kia po na na kena wawalangi na high cholesterol levels e me do ndo ngole ni wira na ndo wunuwai kanda le kere kina na wakasala me rani da kauta sombu mai ke waka o yuko indua e tiko e thake na nomu cholesterol level se tiko e na kena wawalangi high cholesterol level e na kere mo kauta mo lako indua na doni urna medical providers urna wunuwai na nasi se lako e na pharmacy rani le kere waka sala kina Weekenda, kebaka endrenre na namu ngole bi wunuwai. Lako nga era wiratu na pharmacy lei kebaka ertu ki lei kubi naka tarongi ratu e na waksala membaleta na namu reni mbiuta sumbu meira na namu cholesterol level. E waka roti talti nga mai na non ratu waksala na tambana ni pharmacist ni ratu rani sule weekenda e so na waksala ka wibu kesar weekenda me bawe wa ngole na pharmacy mbele teni u lewi wakandi kebo ka ranindu na nung stokini ko enda do rongo da tu na stokini enda do ndara ni nda varu ngole na ndo na panua ko ngo e lewi wakarautaki o ngole ani ena yanga mendo e rifuata kiko me bawe rifuata kiko na nung na podiatrist e e kuira na do reida na nonda na suini na evanda na nonda na linga da berke o ramusu sinto na kabao ya ya kepa ka o varu vambimbiti o vi kenta na sati ko ya na ono sabulu kalima la fake e na vina ka menta ngole kepa ka enta varu ngole na ndona bunua o lakumba labu e vina ka mole I wakataronga na no kena yanga weekend na stokini ya ko na stokini ndo oke na taki menda ndara me rentango makatuki na kena me kunia do weekend na mateongo ko ndo oke tu na DVT deep vein thrombosis o e wa ngolengele barra una no gustokini ena singa within singa tingo o ngole ena pharmacy ndo ngole tikina hindi na ni ndana nung mga ndarongan na libolia may na off the shelf na doon na pharmacy esenga erto na na baruta kiko sarnga o nasi kiti ko na nasi o ko na baruta ka na na palabu na tuba kini niya ba mumbeka na numu elipo na ka e baruta ki sangi barita ki veiko na veika e baruta kitu mora niyo ndingi kina na kala na kena wakumbeka na kena iyo elebusara na kena I moi moi eroni nda raide kina bote elebu enda ulenga nitukuni ni kebuka bambi mbiti o kenda na saono

decorating mai o ke mini na turanga non da turanga mai viti ka wakaki no ira na vei atu ya noe anu na vei was pacifica mera ngole ani ka li check taki na non da prostate check for prostate cancer e na vei ira non da GP mera ngole kina ka ngandripi talanga vei ke mini na turanga moni li check taki e na kerantau tubu na